Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi o bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be ba na ko. Friendly service and fearless na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. Be ko konsa dia ye mia.

0: Eye so woni mo fe du mo twa mfa wo hwe
1: Oh David abi ma bantem dodo obi aye se mo bra ne ntu kwa na ma bantem sa
2: babe nya for tre
1: oh o se mutimi delay kakra
2: ta se
3: nana
2: babe mo ma yempe ba bi ntu na me yenom kakra ne yemfa delay ya kwantu no
4: Lossing the rebites and Bemansa.
5: Lossing the rebites and Bemansa.
6: Bama, Brian's Memansa.